Nakanan Tukatbalayan bulo lalang rakba bandiang tubuh kuniang kupa umbang medang dia sidak ya ba bandiang kuyu nga gemu nga baka telu manu indu kapayang mekang dia sidak barandau nyampau ada takang

nhớ ngờ lại tôi lúc đó lúc mộ ai ê pa sa ka pa nga ru ha nga du lu ya ya bu lu ha ra rindu ngupa tangan tunjua nga indu na tang alu dang kah manah.

Tituang ai batang tenyujak takang isang sa gempuang pucu tepang rakuak ka nyale rakuang kemagamal segi kinduang kinduang penegamu puang.

Dito kita ni nga YFM. Amay nais. Ang kayang. Araw na kita to perindang. Ato ya ulat-lat.